nag-inagdad. Ito mo ka pa na pula ng love. Nag-adjust na ka mo'y pagkanandad. Nalali kita pa ng kwan. Kata ko purchase the time. Pwede na stay na kita pa ng kwan. Smoking or pff, ease my mind. Sweet some wine. Step on the floor.